Segulai Sejalai Gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: tanaw ba telepon lebo may kerita kita tau nga natay kapulusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uwa, prangay kita. Pesan do, Ariway FM.